khoi sag sag gil bosa kho toi karik baba din diala nanak dijay sarwala gori mhalla panjwa jay ka diya pane khai jaisi maal se koi bane namai khasam sa an kaun lagi kodi bale ratan tya ke rahao